0: kashe babusa ka'ida ba wajen sayan motoci da kuma allowance na 'yan majalisa matakin da suka ce yana da muhimmanci wajen tabbatar da gaskiya da rikon amana a harkokin gwamnati. Sarab ta bayyana hakan ne biyo bayan umarnin wata babbar kotu da ta nemi a mayar da kuɗaɗen, inda kungiyar ta jaddada cewa aiwatar da hukuncin zai taimaka wajen kare dokokin kashe kuɗin jama'a tare da bawa 'yan ƙasa damar sanin yadda ake tafiyar da dukiyarsu. Ga ƙarin bayani a rahoton Umar Shehu Alleman daga Lagos.
1: A cikin wata sanarwa da mataimakin daraktan kungiyar Kolawale Oluwa Dariya aiki ga manema labarai, Sarab ta buƙaci majalisar da ta bi umarnin alƙalin babbar kotun tarayya mai shari'a Yelen Bugoro, wanda ya bayyana kashe kuɗaɗen a matsayin cin zarafin dokoki da amanar jama'a. Rigimar ta shafi batutuwa guda biyu, wanda na farko shine naira biliyan 40 da aka kashe wajen sayan motoci 465 na alfarma ga 'yan majalisa, da kuma ƙarin naira biliyan 70 da aka ware a matsayin allowance na tallafi ga sabbin zababbun 'yan majalisa. Ta jaddada cewa lallai 'yan majalisa dole su fuskanci sakamakon abin da suka aikata tare da mayar da dukkan kuɗaɗen ga baitul mali domin kare tanade-tanaden kundin tsarin mulkin Najeriya. Sarab ta jaddada cewa 'yan majalisa dole su fuskanci sakamakon abin da suka aikata tare da mayar da dukkan kuɗaɗen ga baitul mali domin kare tanade-tanaden kundin tsarin mulki. Kungiyar ta buƙaci a samar da sahihan hanyoyi na gaggawa waɗanda za su tabbatar da cewa duk wani abu da aka saya ko cefanarwa na gaba da majalisa za ta yi zai kasance bilhaƙi da gaskiya kuma baina wa baina. Sakamakon haka, sun ba shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio da kakakin majalisar wakilai Tajudeen Abbas wa'adin kwanaki 7 da su tabbatar da cewa mambobin majalisar dattawa da na wakilai sun mai da dukkan kuɗaɗen da allowance da sauran amfanin da suka samu daga naira biliyan 110 da aka kashe wajen sayan motoci wanda babbar kotun tarayya ta ayyana a matsayin haramtaccen abu. Yayin da kasar ke sa ido kan wannan lamari, 'yan Najeriya suna dakon ganin ko majalisar dokoki ta ƙasa za ta amsa wannan kira ko kuma sai an ƙara ɗaukar matakin shari'a kafin a kwato waɗannan kuɗaɗen na al'umma, wani mataki da ƙungiyar mai rajin kare haƙƙin 'yan Najeriya ta ce ba za ta yi ƙasa gwiwa a kansa ba. Ƙungiyar ta yi gargaɗi cewa barin waɗanda suka ci gajiyar kuɗaɗen su ci gaba da riƙe abin da suka samu zai raunana amincin da jama'a suka ba su da kuma ƙara fito da yadda ake keta tanade-tanaden kundin tsarin mulkin ƙasar. Umar Shehu Alleman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya.
0: To, Najeriyar har ma da Jamhuriyar Nijar yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura kusan minti 16. Imam Salih ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa ɗan takarar masu ra'ayin riƙau a zaben shugaban ƙasa a Colombia ya yi nasara. Alhamdulillah, Jamhuriyar Nijar da Jamhuriyar Benin na ci gaba da gudanar da tattaunawa domin dawo da kyakkyawar alaƙa tsakanin ƙasashen biyu da kuma sake buɗe iyakokinsu bayan dogon lokaci na takun saƙa. Jamhuriyar Nijar dai ta ginda sharuɗa biyu kafin ta buɗe iyakarta ga Benin yayin taron tattaunawa kan wannan batu a birnin Kwatano. Rahoton Chimai Laisufu.
2: A cewar rahotannin da suka hito daga babban birnin ƙasar na Benin, inda aka gudanar da cigaban tattaunawan kwamitocin ƙwararru daga ƙasashen biyu da ke nazarin hanyoyin dawo da kyakkyawar hulɗa da zaman lahiya tsakanin ƙasashen, aikin na tafiya ba wani cikas ko matsala, lamarin da ke ƙara nuna yiwuwar sake buɗe iyakokin ƙasashen nan gaba. Sai dai gwamnatin Nijar ta bayyana wasu muhimman sharuɗa guda biyu da take ganin dole ne a cika kafin a kai ga buɗe iyakar. A cewar ministan harkokin cikin gida na Nijar, Janar Muhammad Tumba, wanda ke jagorantar tawagar ta Nijar a tattaunawar, sharaɗin na farko shine kulla yarjejeniya mai ƙarfi kan tsaron iyakoki da kuma tsaron cikin gida tsakanin ƙasashen. Sharaɗi na biyu kuma shine kowace ƙasa ta ba da tabbacin cewa ba za ta baiwa wata ƙasa ko ƙungiya damar amfani da ƙasarta wajen hargitsa ko cutar da ɗaya ƙasar ba, abinda martana na fiye na ƙungiyar a shirfin Lebe Netter ke cewa ya yi daidai.
3: Kane ne ya kamata a yi, tunda in babu yarjejeniya ta tsaro tsakanin ƙasa da ƙasa, wani yana iya zauwa ya kaci kas, in ka biyo shi baka iya shiga cikin wata ƙasa. Jami'an tsaron Nijar ba su iya shiga ƙasar Benin don su bi ƴan ta'adda, ko kuma su ƴan ƙasar Benin ƴan ta'adda suka je suka musu ta'asa suka shigo cikin ƙasar Nijar ba su iya binsa. Amma in akwai wannan yarjejeniyar, kenan kowa yana iya shiga kowace ƙasa ba tare da an saba ma doka ba, ba tare da an saba ma 'yancin kowace ƙasa ba. Yarjejeniya ta biyu

0: ita ce kuma a sa wani komiti na ba da labaru nan da can gurin. Kenan doro kowa da kowa sai ya yarda da eh in naga kaza zan ga kai ma in naga kaza kuma ba a yarda ba a biyo ta kaina a cuta ma wata kasa ko a biyo ta wata kasa a cuta ma wata kasa.
1: Haka kuma ministan ya shaida da muhimmancin samar da cikakkiyar fahimta da musayyar bayanai tsakanin bangarorin biyu musamman kan batutuwan da suka shafi tsaron cikin gida domin ƙarfafa amincewa da haɗin gwiwa tsakanin makwabtan ƙasashen. Ibrahim Jamilu ɗan kasuwa ne a Nijar King ya bayyana ra'ayinsa yana cewa
2: bisa ga sharuɗan da Nijar ta gindaya ni gani na sun shaheta ita kanta Benin saboda su ma yanzu sun fara ɗanɗana ta'addancin da bashi da iyaka. Ta wannan fashin iyaka ta wancan yadda suka nuna za su hada kai a yaƙi abokin gaba guda kuma sannan a hada kai dan ba da tsaro da bayanan sirri tsakani da juna ni na ganin wannan ba abun matsala bane abu ne maslaha ce wadda take iya amfani kuwa to amma abinda nake tunani shine idan kuka ce kuna da sharadin ba a iya aje wasu sojoji na wata ƙasa a kusa gare ku to wannan kuma abinda ya shafi wata ƙasa ne ba ƙasar ku ba abu gudana ku tsaya ku kare kanku ku dauka kanku mataki dan shi wancan abokin gaba wanda aka ba mafaka shi nemi damar da zai shigo cikin kasar ka wannan shine amma abinda shi wata kasa su ma ai suna da wani sharuɗa tsakanin su da wata kasa wanda za su aje sojojin shi wannan ina ganin za su shiga hurumin su
1: to ne dai al'ummomin kasashen biyu ke ta fatan ganin an cimma matsaya kan waɗannan abubuwa domin hakan ne kawai zai bude sabon babi na haɗin kai ko haɗin gwiwa tsakanin Niger da Benin.
3: To a gaida Cimaila Yusufu. To idan muka sake komawa Najeriya wata kungiyar tabbatar da adalci ta yi kirarin cewa kasar gumin dan fashin dajin nan Bello Turji na horar da mayakansa a dajin Sokoto da ke kan iyaka da Zamfara. Rahoton kungiyar ya ce wasu 'yan Boko Haram ne ke koya wa Turji wato yaran Turji amfani da sabbin makamai ciki har da abubuwan fashewa kamar bom da nakiya. Wannan na zuwa ne bayan wani bidiyo da dan bindigar ya fitar yana ikirarin daukar alhakin kaiwa sojojin Najeriya hari. Bashir wato Bashir Altine Guyawa Isa shine shugaban rundunar adalci na kasa reshen jihar Sokoto a Najeriya wanda ya fitar da rahoton ga kuma karin bayanin da yawa Awwal Ahmad Janyau.
4: Dalla Turji dai ba bako bane ga ainihin jami'an tsaron da kuma harka wadda ta garkuwa da mutane da hada da jami'an tsaro. Tun bayo ba babu irin attabun da jami'an tsaro ba su yi da shi ba har zuwa yau bidiyon da ya hitar kana ganin irin sabbin makamai da irin kuma ainihin manya-manyan bindigogi waɗanda ya hitar da duniya waɗanda kuma duniya ta gani kuma yana ainihin wada ma jami'an tsaro da ainihin gwamnati cewa sun yi ɗaukar fansa ne a ainihin sadadiyar dabbobinsu da ake sacewa ainihin ana saida su kuma ana ta amana su
5: wani mun fidda wata sanarwa kuna cewa akwai wani sansani har Turji yana horar da mayakansa
4: ai magana shi da horar da mayakan shi wannan ai al'amari ne wanda an na kullun abinda ake tunane shine akwai sabbin makamai waɗanda suka shigo shi waɗanda kuma ana zargin ya so shi ne ko kuma ana zargin ma an zo cikin dajin ne an kawo mashi da kuma manyan bindigogi sannan Bello Turji bai taba na daban ba ko kuma wani abu mai hankewa irin nakiya ya yi hada da ita yin ba wannan karon ba kuma bai san ainihin yadda ake yin ta ba tabbas akwai waɗanda suka zo suna horar da ja ainihin dakarun Bello Turji game da sanin yadda za a naɗa waɗanda abubuwa
5: su ne
4: ake magana a to mu muna tsammanin kamar fandararrun 'yan Boko Haram ne waɗanda suka baro ainihin sansaninsu kuma ba su yi mubaya ga gwamnati ba su ne ke ainihin horar da ainihin yaren Bello Turji domin a san cewa su san yadda za su ainihin unhwani da waɗannan sabbin makamai.
5: Ya akai kuka gano cewa har ana horar da su waɗannan yaren na Turji?
4: Akwai wata karkara wadda ainihin aka ce mata Binga Balle gabacin Bargaja take. Babu shakka bayan wannan hada wanda ya tarwatsa wannan mota ta jami'an tsaro ya halaka su. Babu shakka kuma an ji halbe-halbe kuma ga dukkan alamu suna gudanar da wani atisaye ne wurin. Daga koda suna yi ne tamna tsakkuwa ne saboda aya ta ji tsoro koda suna yi ne saboda sabbin makamman da suka shigo su to babu shakka dai akwai wani al'amari tattare da Bello Turji wanda suke da niyyar hada wannan yankin.
5: Waɗannan bayanan me yasa ba ku mika su ga jami'an tsaro ba musamman domin ɗaukar mataki maimakon fitarwa?
4: kwana da kwanaki babu wasu jami'an tsaro na yankin mu wadanda ba su abin da muke magana ba akai wadanda ba mu tura ba abin da ke faruwa ba yankin namu kai ba ma kwana da kwanaki ba shekara da shekaru wannan yanki namu babu abin da ba a sani ba
3: Bashar Altine Guyawa Isa kenan shugaban rundunar adalci ta jihar Sokoto a Najeriya To har yanzu dai a Najeriya wani mummunan hadarin mota da ya auku a jihar Niger ya ritsa da wasu matafiya daga jihar Zamfara waɗanda suka baro garuruwan su domin tserewa harin yan bindiga motocin bi sun yi karo da juna lokacin da suke kan hanya lamarin da ya shafi mata da yara kanana ga karin bayani a rahoton Zubair Ahmad
6: Wannan dai ya auku akan hanyar makwaya zuwa Bedda a jihar Niger daidai lokacin da waɗanda ya rutsa da suke kan hanyar yin hijira daga jihar Zamfara domin gujewa munana hare-haren yan bindiga da ya addabe su mutanen da suka hada da mata da maza da kuma yara kanana dai sun gamu da iftila'i ne da tsakar daren Lahadi bayan da motar da suke ciki ta taho magama da wata motar daban abin da ya sanadiyar mutuwa da dama daga cikin su sai kuma munanan ranukan da galibin su suka samu Mujahid Babi na daga cikin waɗanda suka gane wa idan su yadda lamarin ya faru
7: mun fito ne daga Lagos mun bar moko zuwa inahin bidda wuraren karfe 3 na dare haka so kan hanyar tafiyar mu ne ina bacci ma sai naji driver ya ce to mu sauka mu taimake su mu kashe wutan bayan mun sauko sai muke ganin motoci ne guda biyu suka zo suka yi accident irin accident wanda ake kira taho mu gama mota kuma irin wannan irin Toyota Hiace so cikin iko Allah dai da muka zo duka direbobin tun a nan wurin sun mutu banda wannan kuma da yake mu bamu da wasu kayayyakin aiki wanda zamu iya taimaka mu saboda tsairin din ya riga ya matsi sai dai muka yi iya kokarin mu na mu fito da ainihin sauran mutane masu rai daga cikin su da kuma waɗanda suka jikkata
6: kun lura da adadin waɗanda suka rasaransu
7: to gaskiya on the spot dai mun ga kaman mutum 4 zuwa 5 waɗanda ba sa motsi dan direbobin da yake steering ma ya matse su har sun kai ma wasu da kyar aka samu aka fito da ɗayan wani har muka bar wajen ma ba a iya fito da shi ba
6: kazalika a cewar sa ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hadarin ta sanar da shi cewa sun guje yan bindiga ne daga jihar Zamfara
7: cikin waɗanda muka samu muka fito da su masu dan sauran hankalin su tana bayanin cewa cikin masifa cikin ballahi suka fito da ko kamarawa ne ko menene kauyen shinkafi suna bayanin cewa kidnappers sun kama yaran su ya mazan su an kona musu gidaje da sauran dai bala'ukan da ainihin su yan bandi suke haddasawa a can to za su je Lagos ne su neman wata mafita ko bara ne su yi to kuma sai ga wannan iftila'in ya fada da su
6: su wane ne a cikin motar mata ne haka da maza ko akwai kananan yara haka
7: gaskiya mata ne da ainihin kananan yara mafi yawan su sai dai akwai wasu maza wanda ba sa da yawa to kuma cikin su ma wanda su suka fito daga Zamfaran wasu da yawa sun mutu a ciki ya kamata su mahukunta ya zama ire-iren wayannan manyan hanyoyin ne zama akwai sa ido sosai musamman dangane da ainihin speed da ake yi da mota da kuma rashin kyan hanya
6: na kuma kokarin tuntubar hukumar ke a haddora ababen hawa ta jihar Niger amma abin ya ci tura wannan dai yana ƙara fitowa da irin matsalolin tsaron da Najeriya ke fuskanta inda garin gujewa tashin hankalin waɗannan matafiya daga Zamfara suka gamu da wannan hadarin da ya sandiyar mutuwa da jikkatar wasu daga cikin su Zubairu Ahmad BBC Hausa Abuja Nigeria
3: To anan ko kungiyar agaji ta Save the Children ta kaddamar da wani shiri na koyar wato na koyar da kananan yara dabarun kaucewa kamuwa da cutar Ebola da kuma gujewa labaran ƙarya game da cutar a makarantun Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ga Abdullahi Bello diginsa da karin bayani
8: Shirin na Save the Children wanda ya kunshi dabarun amfani da kayan wasa da wake-wake na yara an kaddamar da shi ne domin nusar da daliban kasar game da illar cutar wadda ke ci gaba da yi wa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo barazana fargaba da yaduwar labaran ƙarya game da cutar sun sa ana farwa jami'an lafiya da cibiyoyin kula da masu dauke da cutar da kuma rage zuwa makaranta a wasu sassan kasar a cewar kungiyar ta Save the Children yayin da ake ci gaba da jarrabawar ƙarshen zangon karatu a fadin kasar Save the Children ta kaddamar da sabbin dabaru ga malamai da kuma dalibai domin kare yaduwar cutar ta Ebola a fadin makarantun kasar a wani bangare na shirin kungiyar ta samar wa makarantu 33 kayayyakin gwajin cutar da abubuwan da ke taimakawa wajen yaki da ita kamar na'urorin wanke hannu da abubuwan tsaftace jiki da muhalli malaman makaranta a kasar na cewa fargaba tsakanin dalibai da kuma yaduwar labaran ƙarya tsakanin mutane game da cutar na ci gaba da bazuwa tare da haifar da tsoro lamarin da ke janyo koma baya a harkar koyo da koyarwa a kasar Zuwa yanzu dai cutar Ebola ta kashe mutum 232 ciki har da kananan yara 26 tun bayan sake barkewar ta a kasar kamar yadda hukumomin lafiyar kasar suka bayyana.
3: A gaida Abdullahi Balladigenza, yanzu kuma sai labarin wasanni a takeice tare da Muhammad Buhari Fage.
9: Spaniya ta jira Saudi Arabia kwallaye hudu a wasan su na biyu na cikin rukuni. Dan wasan gaban Barcelona Lamine Yamal ne ya fara bude taron da kwallon sa ta farko a kofin duniya. Kafin daga bisani Oyarzabal ya ci biyu, shi kuma Hassan Altambakti ya ci gida. Spaniya da ta yi canja rasta Kebbat a wasan su na farko. Za ta fafata ne a wasan ta na gaba da Uruguay da ta yi kunnan doki da Saudi Arabia a wasan su na farko. Ko yaya masana ke kallon kokarin Spaniyan? A ci gaba da wasannin gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada. An jima da yamma ne Argentina mai rike da kofin za ta fafata da Austria, Faransa da Iraki. Sai kuma Norway da Senegal wadda ta sha kashi a hannun Faransa da ci 3-1 a wasan farko. Dan wasan gaban Belgium Jeremy Doku na ci gaba da shan suka kan nuna bukatar sa ta barin tawagar kasar domin zuwa wajen matarsa da za ta haihu. A mako na biyu ne na watan Yulin gobe ake sa ran matar Doku za ta haifa musu ɗansu na farko, wanda a wannan lokacin zai zama ana matakin kusa da daure na ƙarshe na gasar kofin duniya. A cewar Doku, ɗansa na farko da za a haifa masa kenan a duniya, kuma babu shakka ya kamata ya kasance tare da matarsa ya ga komai akan idansa. Wata mai gabatar da shirin talabijin Argentina ta rasa aikinta saboda bayar da labarin mutuwar mahaifin Messi lokacin da suke tsaka da buga wasansa na farko na gasar kofin duniya. Florencia Pena ta saki labarin ne lokacin da take yin wani shiri kai tsaye a gidan talabijin na Zuzu, inda ta ce ba ta son bayar da munanan labarai amma mahaifin Messi ya rasu, kuma ta faɗa haka ne cikin alheri. Bayan da labarin ya karaɗe kafafen sada zumunta, Pena ta bayar da hakuri sai dai hakan bai tasiri ba. Yalan gidan Messi sun tabbatar da mahaifinsa yana kwance a asibiti, sai dai basu faɗi abin da yake damunsa ba. Maria Boskova da ta yi fama da ciwo a idan sahunta ta doke Emma Navarro tare da lashe Nottingham Open karon farko da ta lashe gasar kan ciyawa. Yar ƙasar Czech din mai shekara 27 da ke matsayi na hudu ta yi nasara ne a wasan da 7-6, 7-5, 4-6, 6-2.
3: To gaida Muhammad Buhari Fage zai dawo a shirinmu na hantsi da cikakken labaran wasannin. Masauro sai ku garzaya shafinmu na internet bbchausa.com, inda za ku samu labaran da muka wallafa kamar bidiyon tsohuwar ministar man fetur ta Najeriya Dizani da ke cewa an bata mata suna kan zargin rashawa. Akwai kuma babban labarinmu mai taken yadda Boko Haram ke horar da mayakan Bellatirji a dajin Sokoto, kamar yadda muka kawo muku rahoto dazu. Tuma sauro a nan za mu ja labulan shirin namu na yanzu, amma kada ku manta za mu sake dawa nan da minti 30 a cikin shirinmu na hantsi a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shirin, sai kuma Lawan Nuhu Suleiman da ya hada mana sauti. Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.

0: مرحبا نقعنا مدب Essential English Conversation بتحان متاخم نتمهاروك عنق انجليزينيا تقام زخونة حزتو حزنا لكم قريبنا لنا أنا تمسجن بحال أبناي لومي خفال نسبات أبي كمزنوبرو بخمي كمتبوكس ومكن مهارينا زوم كل التسبات نحاد حدوم كتحاتات تنكلو حبيرنا نسمع يوم
1: Hi Phil, where do you live?
2: I live near the market, how about you?
1: I live in London
0: كبد زبل انت مسيلو زميوت كفافيلنا بمغرب نخت لمامدوخ نحجزكم هنا تا قدامي تتزارابيت ابي خاتنبر where do you live الى حتيتا سمعكم نتحرك دغمو
1: where do you live
0: اتخلاي تزاراب دما ابطقا شوق the market الى مليسو اني ابطقا i live near بمبال شمنا يطقا غزاهم زركبوتا خطقوس تخلو نزح حرق سمعكم دقمو
2: I live near the market
0: أسعيبو نتقدمي تتزارابيت تماسا صالحتو أغريب لا نحادسب تماسا صالحتو نختغرب اللو نسخخي وي نسخخي نختبل How about you يوزبهال نزح حرق سمعكم دقمو
2: How about you
0: إتا قدامي تتزارابيت أب لندن يتنبر سلزي أب لندن ينبر كتبل I live in إلا جميرة لندن وسيغات لا I live in زبل حرق بمتقام سمناي كتماتات كبابيتاتن عدتاتن كتأتولو تخولو نزي حرق سمعكم دقمو
1: I live in London
0: سبو حجي كالو سبات بزعبا زنبرو لبوتا كعلول انكلو بمسمع مستزهاب كمو ملستات انتاترو مارك ابتغى بحري زنبر
3: Hi Mark, where do you live?
4: I live near the sea, how about you?
3: I live in Manchester
0: Claire ابتغى هوسبيتاليا تنبر
5: Hi Claire, where do you live?
6: I live near the hospital, how about you?
5: I live in Birmingham
0: امبار دقيمنا نلمامد نزند سعبانا انجليزينيا ملاعات حاسبات سمعنا نتقمن نفسه وكفن ككل التقيزي كتسمعونيخم
1: Hi Phil, where do you live? Hi Phil, where do you live?
2: I live near the market I live near the market How about you? How about you?
1: I live in London. I live in London.
0: قرم كابزي حجي سمهاركم وكن ديك تذكرهم تخولون رأي نتم حارقات بقعانك أخم سمعكم ناب انجليزينيا ترقمكم أغربوهم سلام فيل أبي خاتنبر
1: هاي فيل Where do you live?
0: أبتغى شغي زنبر
2: I live near the market
0: نسخخي
2: How about you?
0: أنا أب لندن يزغمت
1: I live in London
0: بالدعم تصبق حجم بار نسبات عبي كمتنبرو بإنجليزنيا بزي أقباب كتحبرو ومتخولو نشيان ملس بمهاب تلمامدو عبي كمتنبرو دما حبرو
1: Hi, where do you live? I live in London
0: صبق حجي نتزنبر علال بمولو بمسمع زغربكم ومالستات نمكتال دقيمكم سمعوهم
1: Hi Phil, where do you live?
2: I live near the market, how about you?
1: I live in London
0: بالدعم صبق حجي بإنجليزينيا نسابات عبي كمتنبرو كتنقروهمن نسوم عبي كمزنبرو كتبكسوهمن تخولو مسمع حازوتكم بمخان بزعبات نبرو لبوتا محبارن محازوتكم زنبرو لموكاسن اي ترسعو أبزغلت المدب Essential English Conversation كسابن الرخب سسنايو باي
7: Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na bbchausa.com. Ma saurari assalamu alaikum Rabi'atu Kabirin kace ke fatan kun wani lafiya a cikin shirin mu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Niger wato 7 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa an rantsar da mutumin da ke shirin zama Prime Minister na 7 a Burtaniya matsayin dan majalisa sa'o'i bayan kiyasta mai ya sanar da yin murabus. Amurka ta ce za ta jingina takunkumin da ta kakaba wa Iran na wato na hakomai da kuma fitar da shi zuwa kasashe. A Najeriya rahotanni daga jihar Niger na cewa wasu gungun mutane akan babura sun mamaye garin Zugurma.
8: Akwai tashin hankali gaskiya Allah don suna tare da makamai waɗanda suke gaskiya Allah ko ga jami'an tsaro indai ban taba ganin su ba shiga ta sojoji na suka yi kuwa shina da rawani kuma gaskiya mutane kam sun ji tsoro amma kuma daga baya da an gane ba su komai wallahi mutane sun taru an saurare su.
7: To a kuma cikin shirin nan gaba za ku ji fitaccen dan wasan nan Messi ya zama dan wasan da yafi kowane cin kwallaye a duk tarihin gasar cin kofin duniya da ke gudana yanzu haka amma duk sai ban Haruna Shehu Tangaza ya karanto mana labaran duniya.
9: An rantsar da mutumin da ke shirin zama Prime Minister na 7 a Burtaniya cikin shekaru 10 a matsayin dan majalisa. Sa'o'i bayan Keir Starmer ya sanar da yin murabus.
10: There's worse to come tomorrow with more than half the country.
9: Andy Abraham tsohon magajin garin Manchester ya samu gagarumin nasara a zaben cike gurbi a makon da ya gabata kuma ya tabbatar da cewa zai tsaya takarar shugabancin jam'iyyar Labour mai mulki. Yanzu a yanzu babu wanda ya ce shi ma zai tsaya takara don karawa da shi. Mr. Bonham ya ki kawar da yiwuwar ya kira zaben gama gari na gaggawa abinda wasu manyan ƴan adawa da dama suka bukata. A gasar cin kofin duniya da ke gudana yanzu haka fitaccen dan wasan gaban nan na kasar Argentina Lionel Messi ya zama dan wasan da yafi kowane cin kwallaye a duk tarihin gasar. Ya zura kwallo ta 17 da ta 18 a gasar cin kofin duniya a wasan su da Austria jim kadan bayan ya kasa cin bugun penalty. Cin kwallaye uku rigis a wasan Argentina na farko ya sa Messi ya cimma fitaccen dan wasan Jamus Miroslav Klose a yawan cin kwallo a gasar wanda ya kafa tarihin cin kwallaye mafiya yawa a baya da cin kwallo 16. Mai sharhi kan wasa na BBC ya ce a wasan Messi ya sake haskaka gasar shekaru 4 bayan ya jagoranci Argentina zuwa ga gasar wato zuwa ga cin kofin na duniya. To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Baitul Malin Amurka ya ce zai jingine takunkumin da ya kakaba wa Iran na hakumai da kuma fitar da shi zuwa kasashen waje har na tsawon kwanaki 60. Sakamakon farko na zahiri daga tattaunawar su da wato daga tattaunawar sulhun da ake yi. Sakataren Baitul Malin Scott Bessent ya bayyana cewa dalilin haka shine alkawalin da Tehran ta yi na bada izinin wucewa ta mashigin Hormuz kyauta da kuma ba masu sa ido na hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa damar shiga Iran. Tunda farko dai ministan harkokin wajen Iran din Abbas Araghchi yayi maraba da ci gaban da ake samu amma ya kara da cewa gwajin farko na hakika na koyar jejeniyar za ta tabbata shine yadda za a dakatar da fadan da ake yi a Lebanon tsakanin Isra'ila da Hezbollah. Ana saran za a ci gaba da tattaunawa tsakanin kwararru kan rijejeniyar zaman lafiya ta dogon lokaci a wannan makon a kasar Switzerland bayan manyan wakilan kasashen sun fice. Minister makamashi na Qatar ya ce hadarin fashewar iskar gas da ya kashe mutane 13 a cikin daren jiya ba zai shafi aikin fitar da iskar gas din ba zuwa kasashen waje. Da yake bayar da sabbin bayanai kan lamarin Sa'ad Al-Ka'abi ya ce wasu mutane 66 kuma sun jikkata amma babu wani hadari ga muhalli. Jami'ai sun ce fashewar ta afku ne a lokacin da ma'aikatan ke kokarin sake bude masana'antar a yankin masana'antu na Ras Laffan inda babbar cibiyar samar da iskar gas a duniya take. An dakatar da ayyukan masana'antar ne bayan harin da Iran ta kai mata a watan Maris. Kimanin mutane 18 ne ake jin sun mutu a yammacin Faransa sakamakon tsananin zafi da ya addabi sassan Turai. An tsinci wato an samu wasu yara biyu a mace waɗanda bisa ga dukkan alamu sun mutu ne sakamakon bugun zafi bayan da suka makale a cikin wata mota a garin Carpentras dake kudancin kasar. Mahukuntan birnin Bodo ma sun ce tsofaffi uku a yankin sun mutu sakamakon matsalar ta zafi. Akwai kuma mutane 10 wani abu da suka nutse a ruwa waɗanda suka shiga domin samun sa'ida daga zafin wanda har yanzu bai kai ma kololuwarsa ba. Wakilin BBC ya ce tsananin zafin zai fi muni fiye da kowane lokaci a gobe inda kusan wato a kusan rabin kasar inda aka riga aka kure ma'aunin kashedi game da zafin. Daruruwan makarantun Faransa sun rufe ko kuma sun rage yawan awoyin aiki. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
1: To a gaishe ka Haruna Shehu Tangaza. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni. A rantsar da mutumin da ke shirin zama Prime Minister na 7 a Burtaniya cikin shekaru 10 a matsayin dan majalisa sa'o'i bayan kista mai ya sanar da yin murabus. Andy Barham wanda tsohon magajin garin Manchester ne wanda kuma ya samu gagarumin nasara a zaben cika gurbi a makon da ya gabata ya tabbatar da cewa zai tsaya takarar shugabancin jam'iyyar Labour mai mulki. Zuwa yanzu dai shi kadai ne ya bayyana ra'ayinsa na neman wannan mukami ga rahoton da Badariya Tijjani Kalarawi ta hada mana.
11: Sa'o'i kaɗan da murabus ɗin Prime Minister Burtaniya Sakiya Stama an fara ganin wani yanayi mai kama da bikin rantsar da magajin shi Andy Barnum ya ki amincewa da kiraye-kiraye yawancin ɗan adawa na a gudanar da babban zaɓe cikin gaggawa. Murabus ɗin Mr. Stama a ƙasa da shekaru 2 da fara aiki ya biyo bayan shan kayan da jam'iyyar Labour ta yi a zaɓukan ƙananan hukumomi wani lamari da ya rage masa farin jini. Matakin da tsohon sakataren lafiyar Burtaniya West Streeton ya ɗauka na goyon bayan Barnum samun babban aiki na nufin sabon ɗan majalisa mai wakilta Makerfield zai samu nasara da goyon bayan sauran ƴan majalisa. Idan har ba a samu wanda zai tsaya takara da Mr. Andy ba to nan da makonni kaɗan zai tare a fadar gwamnatin Burtaniya a matsayin sabon Prime Minister. Sai dai ɗan adawa na cewa ba shi da ƙwarewar ɗaukan nauyin. A ɓangare guda yawancin 'yan jam'iyyar Labour sun maida hankali kan wanda zai maye gurbin sabon Prime Minister da abin da zai faru a nan gaba. Hotunan tsohon magajin birnin Greater Manchester kewaye da ɗaruruwan 'yan majalisa na jam'iyyar Labour sun fara karaɗe kafofin yaɗa labarai cikinsu kuwa har da mataimakiyar Prime Minister Angela Rayner. Shugabannin ƙasashen duniya dai na ci gaba da tsokaci kan murabus ɗin da Stama ya yi. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya gode wa Stama kan goyon bayan da ya bayi wa ƙasarsa a yaƙinta da Rasha. Prime Minister Canada Mark Carney ya ce duniya za ta zauna lafiya ne kaɗai idan aminai sun haɗa kai kuma wannan aikin da Stama me yake nan. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa kuwa godiya yayi ga Stama na ƙara yaukin alaka tsakanin ƙasarsa da Burtaniya da farfado da dangantaka tsakanin kungiyar tarayyar Turai da Burtaniyar. Stama dai shine Prime Minister Burtaniya na 6 cikin shekaru 10 ya kuma fuskanci rashin goyon baya daga 'yan jam'iyyarsa na Labour wanda ke ta babar dacewarsa kan nasarar su a zabe mai zuwa.
1: Rahoton da Badariya Tijjani Kalarawi ta hada mana kenan. To rahotanni daga jihar Niger dake tsakiyar Najeriya na cewa wasu gungun mutane akan babura sanye da kayan sojoji sun mamaye garin Zugurma na jihar Niger. Mutanen dai sun tara jama'ar garin tare da su mai yi musu wa'azi inda suka gargade su da kiyaye sharuɗan da suka dora su akai ko su dauki mataki akan su. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton Zubairu Ahmad.
12: Waɗannan mutane da ke kan babura da kuma suka shiga irin ta sojoji dake da manyan makamai sun mamaye garin na Zugurma a lokaci da suka tara mutanen garin tare da musu abin da 'yan garin suka kira da wa'azi. Mazauna Zugurma sun ce mutanen da suka shiga garin da adadin su ya kai 30 sun yi kama da lakurawa duk da babu wani cikakken bayanin da ya tabbatar da haka. Wannan da ya nemi a saka ya sunan sa wani dan garin ne ga kuma ƙarin bayanin da ya min.
13: Mukamin da ya ma su je sun aiku cewa za su yi wa'azi. Suka je masallaci suna wa'azi ana saurare sun ka ce a zo a saurare su mana su sun hissa a su kyaukyawar fahimta su ba 'yan ta'adda ba ne su suna dai yara ga yara suna wa'azi da sauransu da wanda yake bai hidda zakka za su hidda zakka.
12: Wani irin wa'azi ne suka yi wa jama'a?
13: Wa'azin dai da suke yi gaskiya suna dai yan kunnan mutane cewa a ji tsoron Allah a yi kaza a yi kaza. To shi dai ne wannan wa'azin dai da suke yi ba wani abun gaba.
12: Baya gare shi akwai wani gargaɗi haka da suka yi wa mutane idan har ba su zo suka saurare su ba?
13: A gaskiya ba su yi wannan gargaɗi na cewa in ba a bi su ba za su yi wani abu ba su yi wannan ba gaskiya Allah.
12: wani ƙarin bayani ce zaka yi akan siffar su waɗannan mutanen?
13: To siffar dai waɗannan mutanen akwai tashin hankali gaskiya Allah, don suna tare da makamai waɗanda suke gaskiya Allah ko ga jami'an tsaro ne dai ban taɓa ganin su ba. Shiga ta sojoji na suka yi, kowa yana da rawani kuma.
12: Wani hali to ake ciki da garin bayan ziyarar da su waɗannan mutanen suka kai?
13: Gaskiya dai gaskiya mutane kam sun ji tsoro, amma kuma daga baya da aka gane ba su komi wallahi mutane sun taru an saurare su.
12: Kamar sun yi wasu bayanin cewa za su iya dawowa su ci gaba da wa'azin ko daukar wani mataki haka?
13: Lalle yance sun ce za su dawo su ƙara wa'azi, daɗa ranar da za su dawo wallahi ban sani ba. A taimaka mana ya zama an sa tsaro, kaga an sa tsaro to talaka zai ji dama ya tahe domin abin da ya ci.
12: Haka ma wani ɗan garin da bai yarda a naɗe muryarsa ba ya shaida min cewa a cikin wa'azin nasu sun gargaɗi masu shan taba sigari da duk wani mai alaka da 'yan bindiga ko barayi da su daina ko kuma su ɗauki mataki a kansu. To ko ya masana lamuran tsaro ke kallon wannan lamari? Ga Dr. Kabiru Adamu, masanin tsaro a nahiyar Afirka.
14: Bayan nan an samu irin waɗannan 'yan bindiga, waɗanda suke da alaka da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi suke laifuka iri-iri daban-daban. Da farko da an fara suna zaune tare ne irin waɗannan ƙungiyoyin, wato da 'yan wanda suke ikirarin jihadi da waɗanda kuma ba jihadin suke ikirari ba. Sai muka fara ganin wani lokaci ana samun haɗin kai tsakankanin irin wayannan ƙungiyoyin. Abinda za mu ce ta mada hankali shine makaman da muka gani a hannunsu da kasancewa kuma da rana tsaka suka zo suna irin wayannan ababen. To haɗin kai ya kama da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi, sannan kuma tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa. A taƙaice dai dole ne sai an yi wannan don a magance irin wayannan yanayin da 'yan bindiga suke hitowa kusan suna da iko, suna abubuwan da suke yi ba yanayi ba ne da za ta haifar ma ƙasa dami ido.
12: Jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya tamkar wasu jihohin arewacin ƙasar ta daɗe tana fama da matsalar tsaro daga 'yan bindiga da mayakan Boko Haram da kuma Lakurawa, inda a kwanan nan ƙalubalen na tsaro ke ƙara yawaita a sassan jihar, lamarin da ya jefa dubban jama'a cikin tashin hankali. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
7: To har yanzu dai muna Najeriya kan matsalar tsaron, inda sojojin Operation Pantsir ma suka ce sun samu wata babbar nasara a yankin arewa maso yammacin kasar. Sojojin sun ce sun samu wannan nasara ne a yayin wani aiki da suka gudanar a jihohin Sokoto da Katsina da zimmar kawar da 'yan bindiga a yankin. Ga rahoton da Abdul Halil ya hada mana.
15: Sojojin na Najeriya sun yi nasarar kawar da wani tako da 'yan bindiga suka yi na yin garkuwa da mutane da kuma fatattakar 'yan bindigar da gano wata babban ɓoyar makaman 'yan bindigar da kuma dabbobin da suka sace. A game da wannan wargazar da kudin na 'yan bindigar, lamarin ya waka ne a lokacin da 'yan bindigar suka yi kucin shiga garin Tureta na jihar Sokoto a ranar 21 ga wannan wata na Yuni domin kama jama'a su yi garkuwa da su. Hakan ta samu ne ta hanyar amfani da bayanan sirri, kuma 'yan bindiga suka yi watsi da yin hakan. Sojojin sun yi ƙoƙarin daƙile satar dabbobi da 'yan bindiga suka yi ƙoƙarin yi a garin Sulubawa gidan kare duk a jihar ta Sokoto. Kuma sojojin sun yi tabiyar sauyin 'yan bindiga duk da ganin kwantam auna da 'yan bindiga suke masu, kuma suka kwato wasu dabbobi da babura biyu da 'yan bindiga ke amfani da su. A wani ci gaba da nasara da sojojin suka yi kuma sun yi wani kuce na ba zata ga 'yan bindiga a yankin Matazu na jihar Katsina a ranar 22 ga wannan wata na Yuni, inda bayan wani kwashi ba daɗi tsakanin sojojin da 'yan bindiga, sojojin suka kashe su 'yan bindiga biyu, a inda dama daga cikin 'yan bindiga suka arce da harbin bindiga a jikinsu. Sojojin sun yi nasarar gano bindiga mai jigida da kuma wata bindiga guda samfarin AK-47 da alborosai masu yawa da babura uku da kuma kayayyakin sadarwa da 'yan bindiga suke amfani da su da dabbobi da dama da 'yan bindiga suka sace. Wannan nasarori da sojojin suka yi na nuna ƙwarewa da iyawa aiki da sadaukarwa da ke ga sojojin na Operation Pantsir Yamma, cewar kakakin rundunar Lieutenant Colonel Aliyu Danja, wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Abdul Halilu, sashen Hausan BBC daga Abuja, Najeriya.
7: To yanzu karfe 9 ne saura minti 16 agogon Najeriya da Nijar Rabi a takabarin kace ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin muna tafi da labarin wasanni, amma kafin nan bari mu je kasar Gini, inda kasar ta haramta fitar da danyen zinari a wani kokari na ganin ta inganta yadda ake gyara zinari a cikin gida. Gwamnatin kasar ta ce ta samar da dokar ne domin inganta kudaden shiga da kuma samar da ayyukan yi a bangaren haƙo ma'adanai. Ga rahoton da Muhammad Anur Muhammad ya hada mana.
16: Shugaba Mamadi Dumbaya ya sanar da hakan ne bayan wata ganawa da masu masana'antu da aikin sarrafa zinare da masu sayarwa, inda yake nuni da cewa ƙasarsa na fitar da danyen zinaren ne waje, yayin da wasu ƙasashe ke cin ribar gyara zinaren da sayar da shi. Ya ce a don haka yake sanar da kawo ƙarshen hakan a yau. Saboda haka ya ce daga yanzu Gini za ta riƙa sarrafa zinarenta a cikin gida, ba za ta sake fitar da danyen zinare waje ba. Shugaban ya ce Gini ita ce ƙasa ta biyu a Afirka ta yamma da tafi yawan arzikin zinare. Ya ce daga yanzu ƙasar za ta riƙa kai zinaren da ta sarrafa a babban birnin ƙasar Conakry zuwa kasuwar duniya. Gwamnatin ƙasar dai ta ce a rubu'in farko na wannan shekara ta 2026 ta fitar da zinaren da ya kai na nauyin kilogram 22,000. Gwamnatin ƙasar dai ta yi gargaɗin cewa duk kamfanin da ya saba wannan doka to zai iya rasa lasisinsa na aiki da kuma kwantiraginsa a ƙasar.
17: A gaishe ka Muhammad An-Nur Muhammad da wannan rahoto da ka haɗa mana. To hukumar shirya jaraba shiga makarantun gaba da sakandare ta Najeriya JAMB ta soke shirye-shiryen digiri na haɗin gwiwa a dukkanin kwalojojin ilimi na faɗin ƙasar ƙarƙashin sabbin ƙa'idojin da aka fitar a watan Yunin 2026. Takardar shaidar ilimi ta ƙasa wato NCE ita ce kaɗai hanyar shiga waɗannan makarantu daga shekarar karatu ta 2026-2027. Ga rahoton wakilinmu na Lagos Umar Shehu Ɗanleman.
18: Wannan mataki yana nufi cewa ba za a sake ɗaukar sabbin ɗalibai kai tsaye a matakin aji na ɗaya ko na biyu a kwalejin ilimi domin neman digiri ba. Hukumar ta jaddada cewa duk ɗalibin da yake son yin karatu a kwalejin ilimi dole ne ya fara da samun takardar shaidar NCE a matsayin tushe. Wannan mataki ya kawo ƙarshen zamanin shirye-shiryen digiri na haɗin gwiwa waɗanda tsawon shekaru da dama suka biyo kwalejin ilimi damar bayar da digirin jami'a. Dangane da wannan sauyi, wani ɗalibi ya bayyana damuwarsa inda yake cewa:
19: In my own opinion, I think the federal government should be considerate about direct entry from...
16: A ra'ayina, ina ganin kamata ya gwamnatin tarayya ta yi la'akari da batun shiga jami'a kai tsaye daga kwalejoji, saboda yawancinmu mu ne muke ɗaukar nauyin karatunmu da kanmu. Ta hakan, ina ganin zai fi mana sauƙi mu samu damar shiga jami'a ta hanyar kwaleji.
18: Domin ji ta bakin masana kan sabon tsarin, na tuntuɓi Dr. Aliyu Tilde, masani kan harkokin ilimi a Najeriya, wanda ya bayyana cewa
20: abin da na fahimta shine cewa yanzu yara ba za su shiga 100 level kai tsaye ba a wannan makarantu din su yi digiri, sai dai su yi NCE, sannan idan za su yi digiri sai su shiga da NCE din su yi shekara biyu su sami digiri, kuma a ganin su haka zai ƙarfafa NCE din.
18: Daga bangar ku ta masana ilimi, ya kuka fahimci wannan abu?
20: Eto, ni ina ga kaman ya dan kara tsaftace harkar NCE din, ina ga zai kara ba shi daraja. Fahimta ta kenan kuma da yawa daga cikin malaman haka suke gani. Saboda idan yaro yanzu ya fara 100 level sai ya je ya kakare a 300 level. Shi kenan ko da a 400 level bai kare sa 500 ba, ko da a 500 wani abu ya same shi ya yi asarin digiri mai kenan. Zai kare ba shi da komai sai dai certificate din sa na makarantar sakandare na waye, shi ne kadai ya mallaka. Amma idan zai yi shekara uku na NCE yana da wani certificate da zai a hannunsa. Sannan kuma idan yana so ya zo ya yi digiri sai ya zo kuma ya yi applying ya ci gaba ya karasa digiri. Idan wannan makarantar tana bayar da digiri.
18: A ɗaya ɓangaren kuma, domin rage raɗaɗin wannan sauyi ga ɗaliban da suka riga suka zaɓi kwalejojin ilimi don karatun digiri, hukumar JAMB ta zayyana wasu matakai inda ta nuna cewa ɗalibai za su iya neman canjin makaranta zuwa jami'o'in da suke da alaƙa da shirin nasu ba tare da biyan ko sisi ba, ko kuma su mayar da jami'ar da suke son zuwa a matsayin zaɓi na farko domin a tantance su. Bincike ya nuna hukumomin ilimi a ƙasar na son a dawo da martabar kwalejojin ilimi a matsayin cibiyoyi na musamman don samar da ƙwararrun malamai maimakon su zama kamar wasu jami'o'i. Masana sun ittifaƙi cewa wannan mataki na hukumar JAMB na nufin sake tabbatar da matsayin takardar shaidar ilimi ta NCE a matsayin ƙashin bayan ilimin malunta a Najeriya. Umar Shehu Ɗanleman, BBC Hausa, daga Lagos a Najeriya.
17: To a Najeriya, hukumar yaƙi da cutuka masu yaduwa NCDC ta fitar da wasu sabbin alƙalamma kan zazzabin lasa, inda ta ce cutar na ci gaba da kisa a ƙasar. Alƙalamman hukumar sun nuna yawan masu kamuwa da cutar sun ƙaru da kashi 25, yayin da cutar zuwa yanzu ta kashe mutum 214. NCDC ta ce cutar ta bazu a jihohi 22 na Najeriya. Na tattauna da Dr. Nasir Sani Gwarzo, ƙwararren likita mai yaƙi da cutuka masu yaduwa a Najeriya, ga kuma ƙarin bayanin da yayi mun.
4: To yadda muka duba a wannan shekara ta 2026 a sati na 23 da muka auna muka ga yawan wanda suka kamu tsakanin wannan satin da wancan sati da ya wuce na 22 na wannan shekara ta 2026, sai muka ga cewa adadin masu kamuwa da cutar nan ya ci gaba da hawa, ba sauka yake ba. Kuma muka gwada a irin wannan lokaci a shekarar bara ta 2025, daidai irin wannan lokaci sati na 23 nan ma akwai alamun cewa cutar ta karu, domin a yanzu zancen nan da ake yi muna da adadi na mutum 125 wanda yake sababbin kamu ne da ake zargin ake muna kira new suspected cases. Kuma yawanci suspected din nan za ki ga cases din ne amma ba su yi tsananin da za su yi kisa ko su kwantar da mutum ga asibiti ba. To a cikin wayannan 125 an samu guda 13 wanda suke confirmed ne.
17: An tabbatar da su kenan.
4: Tabbatattu ne. Sannan a cikin wannan mutum 13 mutum biyu har sun riga mu gidan gaskiya, su ake kira confirmed death a dalilin lassa. To wannan ya nuna cewa cutar tana ƙara hauhawa, kuma tsananin kamarin kisanta da wannan yana ƙaruwa.
17: Kamar a waɗanne jihohi ne wannan cuta take bulla?
4: To kusan a ƙididdiga ta nuna cewa muna da wajen jihohi 20 da suke ɗauke da wannan cuta a yanzu, kuma local government wajen 109 suna ɗauke da wannan cuta. Sai dai wasunsu tana ja baya, wasu kuma tana ƙaruwa, amma a yanzu haka wajen guda 6 ta fi kamari da su Ebonyi da Ondo da Benue da Bauchi da Delta.
17: Ita wannan cuta ta lassa menene yake haifar da ita?
4: Kamar yadda muka sha bayani, cuta ce da muke kiranta viral hemorrhagic fever. Kwayar cuta ce da take jawo wannan ƙarama wacce ake kira virus, tana haddasa zazzabi mai tsanani, tana haddasa fitar jini daga jiki. Ba dukkan cases ɗin ne ake samun fitar jini daga jiki ba, amma yawancinsu ana samu. Sannan tana barin illa mummuna, domin duk wanda ya taɓa wanda yake da wannan rashin lafiya zai iya kamuwa. Daga farko ana samun ta ne ta hanyar shaƙa ko kuma ci na fitsarin ɓera ko kashin ɓera, ko kuma shaƙar ƙurar fitsarin ɓera idan inda aka aje kayan abinci ɓeraye suka yi sukuwa a ciki, suka zuzzuba wannan ƙazanta su. To anan idan aka yi za a kamu da wannan cuta.
17: Waɗanne matakai ne ya kamata mutane su ɗauka na kariya?
4: To matakin farko dai gaskiya duk wanda bai saba shiga cikin ƙurar store ko kuma irin su kashin ɓera da inda abinci yake ake aje abinci, ya kiyaye in zai shiga wannan asa takunkumi a kiyaye. Kada kuma a yi shanyar abinci inda ɓera zai zo ya sukuwa a ciki ya zuzzuba ƙazantarsa yadda zai iya haifar da wannan. Sannan idan mutum ya fara samun zazzaɓi, a yi maza-maza a je asibiti.
17: Dr. Nasir Sani Gwarzo kenan, ƙwararren likita mai yaƙi da cutuka masu yaduwa a Najeriya. To a jamhuriyar Nijar, sama da alhazan ƙasar 1,800 ne ke makala a ƙasar Saudiya, makonni bayan kammala aikin hajjin bana kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar ANP ya ruwaito. A cewar rahoton jinkirin, ya biyo bayan da gungun wasu kamfanonin zirga-zirga da shirya aikin hajji da umra masu zaman kansu ka gamu da matsala wajen shirya dawowar alhazansu. Ga rahoton Cimaila Isufu.
21: Alhazan su kimanin 1,820 ne, rahotannin kamfanin dillancin labaran ANP suka ambato cewa na can suna ci gaba da zaman tsammani bayan kammala aikin hajjin shekarar 2026. Waɗannan mahajjatan, kamar yadda rahoton ya rawaito, na nuna ya tsaga gungun wasu kamfanonin zirga-zirga masu zaman kansu da suka kasa maida su gida. Waɗanda lamarin ya shafa suna bayyana matuƙar damuwa kasancewar daga cikinsu akwai ma'aikatan gwamnati da hutunsu ya ƙare. ‘Yan kasuwa da suka bar harkokinsa da dai sauransu, kamar yadda Sidi Fodi wanda fafsuka farar hula a ƙasar ya koka yana cewa.
22: Su wannan bayan Allah sun zo sun ba da kuɗinsu, kun gani da kuma ma’aikatan gwamnati cikinsu, da kuma ‘yan kasuwa a cikinsu, da kuma wanda ba su lahiya, da kuma mutane gajiyayyu, bai kamata ba wannan a zo mutane har ma abin da duk da mutum ya kai abin hannun shi ya kare mutum sai koma yana bara bai da unhwani ya kamata gwamnati ta dauki mataki dangance da wannan abun ka a komai irin shi ya zamanto transport ma a mai da shi ga hannun koho mutum na iya zuwa ya zuba kudin shi mai amma harkar transport ya zamanto gwamnati ta yi jeran shi
21: sai dai a yayin da ake fuskantar wannan yanayi Alhazan da ma ƴan uwa dake gida sun kira ga hukumomin Niger da su taimaka domin a samar da mafita cikin gaggawa a dawo da mutanen gida kamar yadda Alhaji Ali Kalla wani da dan uwansa ya makale yake cewa
3: koken da suke yi kullun na ganin cewa abubuwa na karuwa tunda wasu biya musu akai guzaran su ya kare ga rashin lafiya ga abubuwa dai da dama muna kira da gwamnati ta taimaka ta kama tunda dama in aka samu irin wannan matsale gwamnati ke zuwa ta shiga ta hita ta samu ta wannan dinsu saboda duba da halin da suka shiga sun tada hankalinsu ganin cewa kamata a ce su masu tsince kansu cikin iyalansu
21: Alhaji Ashir Waje da yace ya san irin wannan hali kiraye ga kamfanonin da su dauki nauyin alhazan har zuwa lokacin da za su dawo da su gida
5: mahita shine yanzu agence de voyage wa'annan wanda suka jagorancin wannan tafiyar wa'annan mutane su ne dole sinki sun so su dauki nauyin mutanen nan waɗanda ke can na kudin su na hotel kudin su na abinci kayan su dawo gida kuma su gaggauta su bi su gidajen su
21: sai dai kuma in ji rahoton na ANP gwamnatin kasar ta Niger ba ta da alhakin wannan lamari matsalolin da ake fuskanta a halin yanzu sun shafi waɗanda suka bi ta wasu kamfanoni ne masu zaman kansu waɗanda suka zaɓi sarrafa shigilarsu da jiragen su to waɗannan kamfanoni dai sun samu amincewar hukumar kula da aikin hajji da umara koho na gudanar da jigilar alhazan su hukumar da ita tuni ta kammala aikin dawo da alhazan da suka tafi a karkashin shirin ta na hukuma gida
17: to a gaishe ki cima ila isufu to yanzu kuma sai labarin wasanni to ina tare da gogan naku Muhammad Bahari Fage Fage na ga kana ta fara'a ya gasar cin kofin duniya
6: Rabi'a
17: wato Argentina kamar yau ɗan Messi suna cikin alheri
6: kwarai da gaske Rabi'a abu ne na tarihi da muka samu gamar gani muka shaida idanuwanmu Messi ya zama dan wasan da yafi kowanne cin kwallaye a tarihin gasar kofin duniya ya samu nazarar zura kwallaye guda biyu ne a wasan da Argentina ta kammala dazunan da Austria yanzu ya ci kwallaye biyar daga fara wannan gasar ta kofin duniya a wasanni biyu kacal yanzu kuma haka ya zama yana da kwallaye 18 a tarihin gasar a cikin wasa 28 da ya buga yafi kowa yawan buga gasar bari nake ji in takaice miki tarihi wato kamar tarihin da ya kafa da wanda ya karya ya ci kwallo 18
17: na'am
6: a duka gasar da ya buga ta kofin duniya yafi kowa yawan cin kwallaye yafi kowa yawan buga wasanni ya buga guda 28 yafi kowa yawan samar da wato bada kwalla a ci shi da Maradona takwaransa ta Argentina sun yi kankan kowa yana da 8 yafi kowa yawan samar da damar da za a iya cin kwallo in ya bayar har ya sai da ya samar da guda 74 a cikin wasanni 28 da ya buga yafi kowa yawan zubar da penalty a gasar
17: ai
6: wato tarihi ne da yake da abin gani abin fada ya zubar da a cikin penalty 7 da ya buga a gasar yafi kowa yawan zubar da penalty ya zubar da
17: amma anya faje kai ba dan Messi bane kada fa ɗan Ronaldo su kullace
6: ni me ba da labarin wasanni ne
17: yanzu har zubar da penalty
6: shi ma tarihi ne
17: rayuwa
6: so sai kuwa ai ba abin da ake yi a cikin kwalla da ba tarihi ba Rabi'a
17: na'am to dakata fage kana ganin wannan tarihin da yake kafawa zai iya wato daukar dogon lokaci ba a karya shi ba
6: gaskiya da kamar wuya abin da yasa ni ce miki da kamar wuya yanzu haka akwai matashin dan wasan Faransa Kylian Mbappe yana da kwallaye 14 a yanzu haka da Messi da yake da 18 kwallo hudu ne tsakanin su na farko kenan na biyu akwai Harry Kane na Ingila da yake da kwallo 10 kwallo 8 ne tsakanin su abin da yasa kika ji nayi wannan magana su suna da karancin shekaru
17: da saura ba
6: kuma ga gasar an kara yawanta dan haka za su samu damammakin wasannin da shi Messi bai samu ba a baya da zara an ci gaba za su iya zuwa su kira Messi
7: Na'am to yanzu dai kin Argentina ta samu makin da zai bata damar tsallakawa
6: zagaye na ƴan 32 kwarai da gaske.
7: To a gaishe ka Muhammad Buhari fage da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci wanda Muhammad Annur Muhammad ya shirya Lawal Nuhu Suleiman ne ya hada mana sauti sunana Rabi'atu Kabarrinka daga sashen Hausa na BBC nake cewa mu kwana lafiya.